0: lapuan apornang litum ason ason kangdu kardomalun ardrik longtanglo laki akashwani diphu non studio ghoria por por phai trokra mini thongke brapho plengtanglo lasi adunthu nili kachini alamthi ajai mekangdengalong khorsing phangchu pen lamthi ardrik sinang
1: kardom nilimen kai khorsing phangchu nilidak inglongpo Ward number 8, Arong si Nili Kido. Lapin Nili Bang. Isi hini lamar jana long che parjan dun. Lo ke cheng si ke 1998 aningkan. Durdursan long at rong mili hahi po serial hadak man si. Ke che parjan ke cheng si lo. Lapin ke non api api wang bong bong bong bong bong pen non api. E kaya mong we po cinema long. Hadak Nili che parjan dun long lo. Lang di haji won teron. Lang si na japon pen. Nilipan ang pachipayan long lo, lapin ako piwang tubam

0: bằng sáng mai kỳ tăng càng lao ron già a tăng càng
1: là phụ son si bằng kết thúc kỳ rẻ tu mà thế luôn sẽ po atom là phụ si càng thùng pon pon tăng thế hiju phan cái hàng có phụ son ăn đen si cái claim là ta mẹ năng lực tum arju ponik tha ke cheng si ke so bang phan lang rai pen sang lang dam nang ji la pen sang tar pa che don nang ji lang athema nihu kalima kalangma long thom bak sang tar pa che don aphi mate sang ke lang dam pen nihu polote komat kolo so ong phan si kachirima patini nang ji lang la si ke cheng si ke andum hang dam mate a ong along an pa chu dun nang ji mate helloween le pute sang chi kip throk pinso la pen sorlo so pote sang chi kip pho la bu son si men thu ta me so pinso polote jon throk la pen sorlo so polote jon pho la son si nang lo dun nang ji la son a hut hor ibong la pen ko we bi thi an ta me ing ti bi rik ta lo dun nang ji la pen non a hut a kai ke sang chi kip sir kep la bu son si kapin chong atum ta me do sita aprang pen kapin chong ke lapu helo la sophi clam at pen polotang te arnan ke hang lapu sonang deng clam ponpo la sila arnan ke hang abang ke a ong a hem ke ponang ji bongkrok ipum hor alang mate kowe banta ai hui ponang ji arnan ke hang huta hor bong hor the ponang ji la pen chihudi nang ji la pen hor bong arnam punang ji la son si arnan hang de ta phi buthot pe ke hang matangte arnan andum arnan ke hang pen kisu abang asap georgi muchot mate me muchot le pute kisu abang peri kaching thangji aning ke hang ang thek dokok tahai mate dolo polotangte pe hang dam nang po laso ahut man peng mate horlang ibong arak ibong ponsi banta bohot a ong ahem kardom kardi pen man peng pidam nang ji piso ke hang ahut asonsi a ong la pen amiali na tum charju mate chihudi nang ji lahai hui si angdeng ke non puta klembom bang bomlo tangte amiali na tum a ong tum phan hor bongkrok banta ingle det pen phi kobuson si kachihut pon ma la pupu ala masar latame arju pon sina labang so long kachihut pon

0: Pan tapen bohot pen. Ong keng rini ho keng ri reb nang cipang duk mo nang cipang duk kardom nang cipajir kardi yang cipajir. Ai nang cipi soro nang cipi ke. E nang hudi nang kok lo nang pusi nang kok lo mea tum lo tum. E jo bang sero horson le pumang horson le. Bang kiri po tum bang kerot po tum bang tiki chene ma hor kang hoi chene ma hor pulo. Tanon ke. E bong sin do kok bong krok do kok. Bang tat do kok bohot do kok. Si. E na hudi nang kok nang pusi nang kok lo mea tum lo tum. E pala tonga damjima, paleng tonga damjima, chiong tonga dunjima, chi tonga junjima, nihang tonga kajima, nili tonga kajima. E hiti dunji tong, barwaka dunji tong. E palatka dami tong, palenga dami tong, ahur leon e tong, adak leon e tong. E jo, nang li ong hem, nang li ni hua hem. Basa nang chahang ma, basung nang chahang ma. Ma tang te. E jo, non, ke nong por le, sima por le. E... Chili dor de ar e dor de e hen na phur chili dor de phur chili dor de tongke chili ang jahang ar e na jahang tongke ke bang ma me tum lin tum ambong sin pen bong rok pen si ban ta pen bot pen na hu di na kok na pu sin na kok lo me tum lin tum de kar dom ho
1: a ong bang hut pon ret a phi pu thot a me lin tum ta me a ong a phan chi thak dun thu po la so ka chi thak dun ke la pu hen lo
2: ai ong atum niu atum e jo nang mel tum nang len atum nang lok atum e palat ke dam ji le paleng ke dam ji le ke bang kali e paleng ke dam ji kali hithi ki dun ji kali borwa ke dun ji kali che jong le ke dam ji kali che ji le ke dam ji kali e jo ne nang me atum ne nang lok atum e palat le ke dam ji kali paleng le ke dam ji kali hithi le ke dun ji kali borwa le ke dun ji kali che jong le ke dun ji kali che ji le ke dun ji kali e ne ni thang le ke kai ji kali ni reb le ke kai ji kali paleng ke dam ji le palat ke dam ji le ahot le un e adak le un e basan nang che hang kali basung nang che hang kali ong atum anam atum ong mali ni hu marli che thanang kok lo ong atum ni hu atum Niliso ke plang, nilingjir ke plang, nangli pili ke plang, nangli mu ke plang, ningkan bi arjon, sopangki ke man, sopangket ke man, chungkreng ke man, marjeng ke man, cho pangkrin, jun pangkrin, dam nai ke plang, dam thai ke plang, e jo, bamon poatum, soyong poatum, sangtara lam, litara lam si, e jo, ong akengri, nihu akengri, bong chin pen bong krok pen banta pen bohot pen hiju alam phan alam chingki dam non chingwai dam non pusi ong akengri niu akengri rep nang chepang duk moi nang chepang duk kardom nang chepi kardi nang chepi nang chardom nang chardi lo ong atum niu atum e jo kisung alam ke boy alam ante ju alam phan alam si nilitum tangli kengri an kebanglo ongatum nihu atu gardo
1: ami alinatum chithak dunret aphi puthot a ongabang hut pon thupo labang so ki hut pon tame lapu helo
0: ai metum linatum e jo bar me da bar me ni na metum nilinatum bongshin pen bongkrok pen banta pen bohot pen e ong kengri nihu kengri kadona je pajir kardi na je pajir aina che pisro na che pike e palal le ke damji kali paleng le ke damji kali hi thile ke dunji kali borwa le ke dunji kali e chi yong le ke dunji kali che yi le dunji kali ahur le ne kali adak le ne kali e jo ni phili ke plang la ni mu ke plang e su pang ke alam su pang ke alam chung kreng alam mar jeng alam e bang mamon potum son potum santar alam nitar alam juar alam phan alam pulo tang te e nang ni me tum nang ni nin tum nar junang kok lo me tum lina tum na tum e korte char juloma murti char juloma ham tar char juloma e riang tar char juloma theng pi chi lang lo ma theng so chi lang lo ma sim chi lang lo ma kona chi lang lo ma murti chi lang lo ma murton chi lang lo ma murti chi lang ta murton chi lang tha theng pi chi lang tha cheng tho chi lang tha ham tar chi lang tha riang tar chi lang tha si ma thang nang nang ne me mang li lok mang li tum e na ni phili plang ni mu plang so pang ki so pang ket ke e hemata reang tar

0: kangle abong krok bong chin arnam ni pupinon pupusi a ongtum bong krok arnam pupipo la so bong krok arnam ki putame arduik sena lake lapu helo
1: te me tum linatum na e na tum bong chin na tum bong krok e yo la ni lipili plan ni mu plan e so pan ke lam so pan ke lam sen le tum manta pen bohot pen ong ke ri ni ho ke ri kalom na pa jer ka di ha pa jer ra ni pan du ma ji pan du chu ni ri chu ni lak lo pon te la so bong chin na so bong krok ne li sang tar na lang pi po de me tum lin tum ho
2: e to
1: hem hem hem hem hem dam pru dam pru dam pru hem ajuna pite ajuna pite ajuna piring ja ajuna piring ja ju na pimung krang ajuna pimung krang hem hem surya lam kali phalo ram kali hem arju panu he na arju panu kai na pia bong se no ma pia bong krok lo ma pia banta lo ma pia bohor lo ma puna hem hem jo lan ni me tum la ni lina tum phili plang la ni mu plang hem jo sungkre sopang ki ke man sopang ket ke man chopang kring ke man jun bang kring ke man sopang ki ke man sopang ket ke man chungkring ke man mar jeng ke man ab thak jo e chungkring ke man mar jeng ke man lo hu men lo plep ke man asi jo ju alam se pha ju alam ta ho phana lam ta ho ni si bang binong po bang binong the e pin chong kang ni ti pin chong kang aron pin chong kang ju tang asi no mi etum ni li na tum bang ju alam se phana lam se lang hu ri nang hom pat nasila so abong sina so abong krok lo la sinon e jo la ne filian te ni mu pan ni pili pla te ni mu pla ante e jo la so ke so pan la so ki un e pen an so se so chung kreng la so mar jeng pakagra e jo te plong pading la nang di plong pading la nang e di cho pun pa mana nang te pun pa mana nang e hem tun pa mana nang te pa mana nang se ra theng pa mana nang ru pa theng pa mana nang e bari so do nang pa o jang do nang si jo la so bong sina so bong krok jo pilo khi nang polo khi e jo ang po lo nang phe lo nang thap ma si jo sang tar lam ni tar lam lam ang thik yang thik ang than to nang serbong jen nang serbong krok de hem hem hem hem hem dam pruy dam pruy dam pruy de nang che lai na mi tum jo mi san bo jo
0: pini hi ju phan ke hang ron inkung si along la pan si kang ton ni lo puthot ili tum inkung hi ni along le chetong thulona dome thakme kardom
3: Lapuana porna litum Mohendro ingti Rajentimu lapen Samson ingti Atumpen Hiju panke hanga puthak Arjik long tanglo Lakya Akashwani dipu Non studio Korea por porphai troxira minute plike pleng tanglo lasia dunthu Lunchito jai mekang dengalong kichengsi KCS tekelang junpen kilunalun Arjuik sinang Alunalam thi nilipen nangli Totangte Arjuik sinang

0: station dak pen ankar zu du na bang phu ka du ve tum phan ta ni likar dum pa jir ba phrang lo ni li men la ke ka sang ti mung pi lo ni li mahang ki thek la ke manipur hawar bet khal po jir ba ma district along se ni li mahang thek lo ni kan faru kreser ke bra thong ner ke bra ner ke banin kan ni li tum ni li pi li pa ya men la ke sang pi kareng teron pi la pen ni li sar bura men la ke garli tang sar pator timung lo lape nili tum bangke korte bang pli do lape nili jikle bang bahini do kadu kaveke bang trok an nili tum do lo nili tum behek pen hadak si the ding lo ningkan surihini aningkan si nili tum dak karbiang long anan bangke nang do lo wang lo nili tum non buche bom rong lake rongali and disama number 2 rongali long lo lapen ladang masi nili nili hem stamina nili hem tun sami chiri lo nili tum hada rongali rong along sinil tum non buche bo nili stamina nili chor nili rok chiri lo na pen nili tum hem tun lo arna mahir zume pen o sumar bang pli pin so sumar bang pli la pen nili pin nili ni pi la pen nili lu podolo nil tum kadu kave bang bang ner kep sinili tum rongali arong long buche bom lo
1: chiro piglo radio karjora da tuma phan nang kayalamu kachithan kapajir mi pona pon tangte swarlo seang tong pwajai megamen ki rason thotsi swarlo seang tong ko anthema la so puthak nang radio karjora da tuma phan than pajir mi pon jima
0: swarlo seang tong le pupulo tangte labang so pirthi long ke aka break aka hilu pudam nang nilo tuma society long le langdam pulo tangte karbi society long lapu kelang dampian ili tum swarlu tum phan ki akang dai pika dim se dola si non kaching thur pika pir thelang bangke swarlu tum phan lapu adim bangkali de si kaching thur pika pir thelang swarlu tum phan sami an so si ang akang tu yang deng sili arzap nang chi lapu pulo tang te ili copy pen si chipatir pi nang chi ma pulo tang te bida hi kha pen lo la pen lapu anchor kali si chuki chuka ma mu pen sami ili paphrang ponang ji anchor kali si pini pirthe kang tu pika pirthe si likar jab dun pena pon langlam lo pulatang te li tuma society long ke arlo sumar tuma phan bang ke pin so tum pen pulatang te ang kang dai pika along si li tum phanang bila lo pukali si an so se si tum bang ke ching thu dun ang la pin so ki claim un akam arlo so ki claim un ya son thang ta vela so pirthe lo la si pinsule gari solai un pulatante alu sumar sami ke solai un za kongdu pinsule road pangjar un pulatante alu sumar sami pangjar un pu tumar lu sumar sum sami ning chibi pen an so se phrang ponang la pu hen lo ni li ki pudam kang tung bang ke
1: me pik alam se ki pudam lo so arlo tum ja kong che phrang nang ji mate a phrang go son se ki dam nang ji ma la pu ning ki the alam so arlo tum phan ki than pon a pot a ki ro nang pilo tangte pamu kicheng a hutame tum kaching kichithan pangching che phrang tame nang nang chithan lo ASRLM along kachi yudun mate asai ki klema putha tangte ye non la ASRLM along nang kachi patip dun mate kachi jog dun ko anang deng mate ko sona kam se nang ki klema la pen ge so ar lo tum phan ko son sa phrang ki pon ma la so putha nang radio kar jora da tum phan than pajir mi pon jima
0: churulo ASRLM bangke Assam State Rural Livelihood Mission pudam et pulotangte akang dei nei grassroots level pule puta chok hinone lake jasemet pini ASRLM alang tuma motif pangke ki rong rup aju ki dukilak asang pimara tuma phan kang thur pon asai se lang tum nang pinelo nang claim lang tuma motif pangke la solong nili ka chi jok dun long lake nili ko pailo nili handak nili arpu bangke CRPP lo CRPP pulotang te community resource person enterprise promotion lo bepar behal pen chuki chukam chujor chulang anan arlo sumar tu ma phan mate remote area mate kidu kila ha atok anu tu ma phan kang thur pon je phan si arpu la la tumar pulo nili tum ki klem bang arpu bangke la si la swar pulong pini nili asap so ki than tam kang tung bang ke ladak abi along che thablut pen ya ki ong pini li pini

0: Di po, labang ki Rural Self-Employment Institute po, di po rong supi along masidu lo. La suar along bang ki kaprek-kaprek asa kesa me ili tumlong po nji ning hangaling mate ili talena ling lo. Nang li, jose met chips ka bonai ji po lo tang tia chips ka bonai ta do lo. La pen fast food le cherli ji po ta fast food ta do lo. La pen achar le semar ji po lo sa me achar ka semar ka cherli ta do lo. Lapen papor haile li semar jining hang pase ta dak ta la la ta do la lapen anchor kale kapre kapre ta do lang la bi pha ka chupang ring atum phan mane bang ke han ka chuti ke tum phan la pusame a kapre kapre ka charli a sai avar sai do lo da dak pen bang ke la ke a ka charli a nam same pinang ne a ki joy pen si charli long ji
1: kalang kalang tang te la so ase ke ki pi ni ko an ar ni pa jat ma mate a che klo pa son se la tum ke than ti ti lo
0: Achiklu bang NA, Nikep, lapi nikrepo la suang bong.
1: La suang bong, tangka ki pinangji puta avelo.
0: Avelo.
1: Kalang, me pigavar sai lo. Nang panang churu parpig lo, la suar lo tum aprang keng kam kache Georgia pan pura. Radio kar juara da tum apan kitan pajir mia pot, la dak long arlo somara tum sita meke ongdung atum ke alen ang long tun jipu ning te lo. Tangte, muhet pene tum kache thanang thun le tum vang thunang, suar lo apan... aprang anar king kam ka pachi jorji puasai klempom wang bompen non ange pinang ana jirding lo thailo tangte la swang bong nang ge thek long arlo somara tum alle nang ki long dun puchi thek long lo ma bang ko an bak lapu aphai sita mena paklang det pusita hinu ne
0: jasamet nili lada esarlem long ka ki dudun mate da ki chi jogdun lake ajirding o lapu kalilang posi nili non ma non ki klempom bang an bang ke bangkep an bangkela swale pen our side to en long lo dili long pen dili andar lo dini non alang litum phan sa melang pon bom lo alang litum phan pmfe ecs scheme pen suriplicap la pu ecs loan pilo
1: in the long
0: pen in suriplicap suriplicap lo la bangke just la pu seed capital ec amu ka chu eson lo alang litum ka chi pangcheng e phan
1: Atiri
0: ki PSON lo. Lang litum non, seta mi chitu ta chitu bom lo, la cluster lo.
1: Kala.
0: La pena lang litum aleta do lo.
1: Kala. Churu lo, soar lo atuma pranking kam kachi yora long. Ale seta me thek pon long lo pu, ale ke thek long lo pu te, la hen lo ale du. A prang ke dam je pan klem me pu, apan la ke ning kape the ase. Radio kar yora da tum, mate arlo somara tuma pan ning kape the alam ki thana pot. Akiru nang pipar pig lo. Tangte nona bangke suarlo ase ang tong puapotse nang phan sa tame nang hem tunalam sa tame ladak long wandet nang la nang ESRL emalong kachirap dun arlo somara tumen kachilang hong kidam nang la pen nang hem tunalong muhet nang nachitan lo usomar bang pli kapathe kapading along kuson si nang apor kachipi bade apate apor kachithak la soputhak radio kar jora ra tuma phan than jima
0: adab pine popular tangte kambar popular tangte usomar tuma phan jasemet ke alu somar tum ki thor dap stame ki thor dap prang hen lo kama ki ong pe ki claim un thor dap prang si somar tum phan ki chu ki jun jia mo se claim pi et pen ala tum phan school ki padun je phan thik pi po school padam po mate ni li me thang same hut pen ki thon dun hut do lo thon dun del lo pulo tang te hem chi bang se ki sain ang ji ki rim nang ji an rim kang si e chu jun pen lo po me thang sa e phan bar po la pen ani kang sam bang ke chiputhek the la swa a scheme long swa a mission long bang ke exact time office are son se baji sir ke pen baji phli la pul pu pata kali hut pen pul tang te overtime sa meklem nang kok titi la hut hut pen te la pudok se ta me un an pen chibor ipon lo hem sa me puta chunang ji la puta chunang ji la pusi klem pon bor ipom lo pir the long ke ki joy ke asai ke isonat ta vi sipaduk pik pen kachuklem pen kabor e tun tum phansi ali mate success puna hola puta ki pla lasi joy ke ke alu somar tum hemri chilang pen anku ka break hong kam kachuklem dun puke joy ke ke seta kabor e hello muni tum kai ke bor e pik pen sinilita lapuan ang deng le dun lo lapuan chor kali si hemalong bangke kachrap duvek nangji pinan suang bong pusita me lapen hemi si ang bong pusita me e koson lo chirap si roi pen si isi hem tun ki mana posi kachrap si roi pen si nilitum ta lapuan ang dengle dun lo sungke sung

lunjer ang denglong pen pini lunjer ke parju pono bangke lapuan si kang tonik lo. Studio pono non kang sam por fai pi raji tim ke chok pola si. Akashwani Guwahati Mahabahu long pen kar bhejai meke lapuan si kang tonik lo. Domi thakme kurwang tu.

0: nonda claim pon pela ilia leng tumbang tumbang ke ha pisar pisar ni pen kosons inki ke pangareng ma haso tang sonda wang bom lang nonda claim bom lang alam bang ke acha thanam sinang itum bang ke la hembiri arlo itum sabso la inkian ke do pensi itum la bang ke chupang cheng ji dorde pho phere itum hana nai itum ako rungrek dam sia ko tum pangareng pon thuji la son pina amasi la inkian pen ke la pangareng pangareng ponang putema aku inki phan ke inkian ke melo ke menaita te bons tame tum chipa doron e athema em thang jung jung pen rangtum inkian ave rangtum long asini tum department ahin pen bang ke je aninkan bang atum ninkan sek ang bong itum jate batai thok thoksi ba batai ke ban rangtum ka pangreng ponon je phan tum department ahin pen rangtum phan inkiana rong aklim itum langnam nang ala bang ke ala kinchor pulo timla department pen ki pula bang ke serup tapu tebon sami di arlang pen kala bang e kinchora rong busipu halso aklim na bang ke nitum department ahin pen sila bang e pipon bomlo la pen ala inki ke pangareng aja thona mo khatan timla bang ke pipon bomlo la pen apor pen na pon timla inki ke pangareng a hemana timla bang ke pipon bomlo
1: tang te pu a ke hai pi inki ke pangareng anong e se ke long dun na pose chining tung duklo ko anar ta ben se inki ke pangareng je phan mang ka himan ma lapen ko an artaben se kapang reng ma la solam na je thani ma ta
2: ahoklo nili ke inki ke pang reng ke ha panang an la ridun pen ing tong hotek chi athe ma nili phi ta pang reng o nili pa ta pang reng o la sa la so pen ta nili pang reng inki an enun bom pen pang reng lang un bom la son lo la si non an ta nili pang reng bom lo nili bu usumar la non la son ing la anang bom ta nili non an pang reng iri re la
1: athe
2: ma nili ni hang pa me ki pang reng ki
1: kalang kalang de itangte ke hai nangli tuma department pen la inki ka pangreng ani ke hanga tuma phan inki a chili da pig mala ho
0: tum department a hin pen la bangke pipon bom la inki a chili da la bangke a ladak nangli nangkar ju pon pot la banga churu pon lo konili isi pachni pon tu rara phan je dak nili tum ko pa anma inki a chili a customer pon la bangke tum kar biang long ar lo an tan tum padar ne thema dak inki ka pangreng a phai bang do pig te bas pangreng chom chom a jo ne non jong si ko mane jong si isi kereng i a war sai jong si semaring tum bus tami inki chili ka samar pen ta mitun la bang ke samar on langdam sinang non inkia chili ador non ilinong se suri krenar ke la si komani bang jong se aning hang do prong de la bang ke inkia chili ko son se ka samar ang jimal bang ke department a hin pena sab so bak nang chali dun pen alang tum jong se che smart de department a hin pena bang de en pon thu pon la pena ko rada phan la bang ke dun pi pon thu long po
1: la son over side do
0: la so over side do ji
1: tang de ku pi pe inkia chili se non mamat ke nang li tum long ka birti lo ke hai
0: non ja se me dak itum kar bang long ar lo ke ilier leng tum ke inki ke me achili si jasmet ke hang thema inki ajat ki do la da ke tum langdam senang inki ke me do muga do la pen la malberry plomate la inglet arong pen kapang reng inki la pen isi bangke tasar inki la tasar inki la bangke tum ha khermi se pang reng reng la bangke la pen areng a along kapra ke tum la bangke pang reng pon ne la bangke
1: tang te ke hype inki ka pang reng pen se bhek mantala se ki klem pulo kuna nat pen si inkia chili che palong lo aprang la pen non ge
2: aprang la son hello e men nat pen si pangreng basi a chili kang wa ke kro
1: oi oi oi oh
2: se ta men non bang ke tum isia ke jo ever cycle long ke tum office pen sirger jar office pen ta inkia tinang bibo
1: oh
2: na se ong dung ban pangreng un non bang ke ta prang la ke kro pen pen che ke pli ke son kro po che ke ko son kro po pen ar nang soi si ba pen ar nang pc la son si bang reng long cho
1: oi
2: the menon department pan asu ati nang pi thon an bang ki ning hang an ar nang hini ke thom ar nang pi se ta pang reng long nang bang ki sia ki joy the tan lo
1: oi oi
2: selang le tum officer pan tan li choro lo
1: oi oi oi tang te ki hai inkia chili da nang le tum piloma te di inkia an a chili da nang le tum pi mala ho
0: inkia an a chili puram plong te la bang ke tum ala inkian ke me la bang ke itum adon tin adu kol la bang ke te mo semen tum la department hin penon ki pi bom la bang ke ala kinchora ronga klim e non itum lang dam senang ilier leng tum bang ke jasmer ke pang ring pon la bang ke inkian ke me pen lo te bon sistem me la bang ke ninkring a polong te tum long arbo abde ti ti halo support a me jong situm anki a anjong se dor thek pon te la bang ke ninkring bar la por pilo la bang ke ninkana sek ang bong itum batai cap anda te mane inki pang ring un jong situm anki an dem padar un plongte la si halan ningkrenga poranda me itum la ainki an ki pipon je phan la bangke itum kinchora rong kalte rui phar kong arong sta me itum la bangke itum e ponsi la pipon ang po la pen non jase me department a hinben bangke la kinchora klem la bangke itum pipon mom la bangke akola so arong ka chupen itum isi alle bangke

0: ơi ơi
1: sar pi phu lok le bon po ili dam te ching dat pre di
0: ơi
1: ti
0: cái
1: le
0: lăng
1: la so rong ta hom lok i pik
0: ô
1: la pe si ha ko pe pi phu tum ke an ke mar thu rong la sa khu tum en bo la son thom pliang bong si ki khu tum ke ke min nai lo man ye tum en he pe ni phi nu ki thiar vo hai hai he
0: ơi ơi
1: sita me a hom long a ki ik do o ti la bang en
0: ơi
1: en
0: ơi
1: me o e
0: ơi
1: hom ta lok plan nai mat ti
0: cái lăng
1: la le lo
0: tang te a ki hai nang li tum ingkia chili ingki ka pangreng aning ke hanga tum han pilong lok ti ti mati di nang li tum ta department along ta pangreng ik mala ha
2: pare ni tum la department long tum la farm center ta hai do hadak pani tum la pangreng sia kon tum la achili konoma ka semar la hai angki tum ka pangreng tang hadi hula achili ka semara dim pondu sia da hadak achili semar tu po so chili sia kon la bang korar phan pit bula bang ke
0: kalang de tang te ki hai pi ipong phong nang li pu edina la pu ki hai atuma department agriculture department along pen kon an se ingkia chili nang li ke andam se kapang reng titila
1: ni li ke la sartum chini lo suri ke thom anta enda
0: da ke chiki ko an lo ke leji
1: mane hala ke ati lo mati
0: oi
1: chiki e bang ke ulai le lo ni ulai le se ta ati he di
0: pene
1: suri hi ni suri ke thom an ati wan po alien ben sa tum na gram bang lien don si nang lo don ji
0: oi oi oi
1: la si nang pang reng
0: oh
1: na te dom ini hang an pang reng long lo asu do ulu
0: te ingki anta hem chi e hup la pulodi
1: hem bi ri long ta dolo ri ta dolo
0: oi oi mu pe na son e pu ake ha e sar ki pu son si kin chor ta pipi mala ha
1: kin chor ta sar tum nang pilo ni tum phan di parmen pe nang pilo ki pang reng tum phan he
0: oi oi
1: chi e dun lo non na mar ke vi nu chot la
0: oi oi
1: long lo rong ta ke joy pen si nang ron lo
0: oi oi oi
1: please ben
0: tang te nang li tum nga ke hai la in kia chili he inut nut ka pang reng bang pan isi ve at ki pi ma ma te ki pi dun prek jam lo
2: la bang tum sab sab pa prek chan kok wala athema a jak tum mang ke in kia na panaw de ta he mane ku mane bang ka in kia ndu ta he mane
0: oi oi
2: ase alang tum ku pan ma ke nang ji ala so tang sin la bang ya pi dun mom lo he
0: oi oi tang te la in ki ka pang reng a tum pan ikupine seke ki pi la puta do ikmala honang le tuma department pen
2: inki kapang reng a hinda semet la bangai tum alang tuman seke ki pi urang ji buke avelo
0: oi
2: alang tum seke thek seke ong alang tum si te mos semet da ki tum eson soni da ke chalar poning la bangai tum la bangke rong ruba jun tum la bang dam si si awareness program long tum la ha ke tum than pon bom lo non popen tum da than pon lo ja ke ne kinchora rong phulo ba river kong arvo phulo la pen inkian ke me arvo la halam than pon la da itum ja semet ilia leng tum bangke kecing si kapang reng pon nama kapang ceng pon hun bangke tim ingkian kemi pensi pang reng pon ji
0: oi kala
2: la so pi tum dor de pho pi si tum ako kapre ka ingkian hai tum nadak pi pon pon la dak ni li pi ni itum hanang kar judun bom kar biang lo ara don hos mi la bangke than pa chini poning tung lo athema dak tum ka chini pon ke nang sur alama la pulo sap so tum ka chilar poning la a an ki pia hut ithame ingki tum ta aning ke hang nai ke tum la ingkian kemi arvo helo la sopena pit alang tum han kaprek arvo ki pipon alang tum na chumuram diti la si komandu por si tum ki pinang jima hala ba tum chini ponang po itum komandu si tum la bangge ki pipon jima la ki tum chini ponang la bangge la si hala in ki tum tala areng ka chakarlu pona hut ke cheng si ke chua hur di dak si tum lardu nang ji la le tum lardun de pong la bangge la ang bong lom tum nyok si pitun la bangge in ki tum ta chuche da ji la bangge la si la hai asap sap alam tum la bangge tum chalar ponang ji non ili aling tum bangke la pukal det la ingki an pen pang cheng po dor de phophi tum long lok aling se kar kapre kar vo tum pirong diti
0: oi oi
2: la se hal so bang tum la bang tum chok chilo la bang tum chilar ponang ji la bangke la se komando sik pirang ji ma la ke areng ka se kor lu a hut kalite itum ke cheng si ke pang cheng ning la bangke ru phar kong arvo kalite kinchor arvo la dare tum ingki an ke me arvo ki pi la bang si ke me thu sa ingki an pi da da phi kapre kar vo ki pi la bangke tum sab so tum chini punang bo ko so por tum pirang ji ma la bangke
0: oi oi ntang te ya ke hai pi ingki ka pang reng la mi lipin nang an chitan lo pot si non bang ka le lam pa chitan se nang ingki ka pang reng pa na le du lo ma la so lam bang chitan ik ji ma to
1: ka lang lo ni li ga chin ya teng bu lo te ingki ka pang reng a son thot a khiti ke long dap ke ave a the man nang ka la na long ta ning rong pi la a so pe nang the bom ka chilang a dap ka ge thur lo te ni li ga ka pre kam klem kle a prang ingki si chilang go prangi ingki han chilang ya ko jo ta ha ke ri a ke beje ke sang ji se ta in ki phan lang kang da se sang am ji jo la son an si in ning ka rong du ha da
0: oi oi
1: la si che klo jon a ki ti bang ke har jang ta che klo jon pen si a le long lo jo long po
0: oi oi
1: la pen ke i tu min ki a ke an ki ok ta chu jor long a hom ta chu jor long
0: oi oi
1: min na ta ko an lo chu yi chu long
0: oi
1: jo la son an a le do si ni le ke thek long la si
0: a

0: Olong ilin ko anlo lahon te a ok Georgie pulote.
1: O kolong ke non ni li pai kari ki pion bom ke bang. Pai kari nang ke an bom ke ilin long pharopli.
0: Oh, oi oi. An ahom a bang kyan te.
1: Ahom along ke ahom ki me pulote suri si long. Ko non ni nila pu hat bazar dukan bethe jor bom bang ke pharoner ke ra phok ke son si pibo.
0: Oh, al ador do ulodi. Tangte ake hai. Nali tum ta inki pang reng pulo meti nali tum department penta. La inki a home bang nali tum ku pisiki claim ilo tangte.
2: Mitum inki home la bangke hala pilapu home. Aso inki home tum la bangke akon tum ta jodhu dati la bangke. Thema hala achili long semar ponong tela bangke pilo atum hala inki tum amithan sang te tera la bangke.
0: Oh.
2: Se hala sunang ke terpong tela so inki a home bangke ke jeng pan pemen palapan meyode ti la bangke.
0: Oi oi.
2: Se ko puthan tum la bangke jodhu de pola bangke.
0: Wa ok ta jor long a home ta jor long son di
2: a ok la bank tum department dile la bank tum jor long de po ha ma ma pensi tum apri pri nang man po
0: oh
2: so apri pri nang man pe ne de ko hala tum achili ha tum nang dak nang man ko dak la
0: mon
2: ke oi oi sidang tum la ok bank tum jor long le lo la pa anki a home bank la lo je la ame thang si anki tum nang ter ji por la son a por bank la anki home bank ke jenga phana quality bank me me de ti
0: oh
2: bank tum ko puthot ni tum la bank ke si kunani kula long stamin la bang tum jorpon pola bang
0: oi oi oi oi nang te a ki ip non an ningkan ko an loing ki pang reng tang
1: pineng an pote nilike ningkan plikera pho bakke nili pang reng lo
0: ki I phong ka pang reng chiki phokep pulomati lagi chiklui jon vet poke
1: chiklui jon vet pen lo
0: an la I phong la chiklui jon ka pang reng pen ko an le long lon te a ok pen a hom pen nang ki jor lo
1: nilike pang reng long ke la pulon la chik ke bangla mopen je ke plike phoke bu bangge hadi methang pangreng bala an ati man o an edatiti sita me arnang pc arnang hini an ke long he
0: oi oi
1: silin thong ke lin thong ke ra pho sita me department atum penang pilo mopen ni lisuri ge thom an ke pon hor ke hadi
0: oi oi
1: 85 kg san ana oglo
0: o ba du piglo he
1: la pen ke hom sita me sardum nang enlo department tum pen e phoy gi jor dun sini lin thong ke
0: o ba
1: lin plike kebra hin trok ma apoi sa bangke suri thong kebra haropli
0: lage phong wet se
1: den lo le si department sor nang kang thum lo em a nili pang reng ke phoi mane ke pang reng ke bata hin ni ke thom se ke pang room la sor bang
0: oi oi oi ta mi la an long lo jo
1: ana poi sa lo a hom poi sa nam lo suri thong kebra haropli ke
0: oi oi
1: poi si ke deng lo
0: oh tang dilani kan I si ang bong phong ko an pang reng unan te nang la ko an se ke pang reng
1: ke la chili ke long le ke do ka vet alam lo
0: oi oi oi
1: de batai trok si ba batai trok lan an ke kan si long pang reng lo
0: oi oi oi
1: adak agep do ko ti mati di
0: oi oi oi
2: la dak ne li nil ta so so phan dun tung ho
0: oi oi
2: tum jong si jon pharu si a pli pli chiliati jong si tum pang reng pon plong te tum hedi tum jum nai pen busta me tum lin phokep ang ki ok tum chu jor long lo jon pharu si a pli pli ti tum jong si pang reng plong te he
0: oi oi oi
2: ki jum nai lo ki ong kala pen batlang he sa ki jum nai pen busta me la bang lin phokep ke la tum chu jor long po non pinier ni hithi long jong si tum lang nam long lin long si tum la paikari ador pen la ke tum pharu pli lin long
0: oi
2: tang lin phokep la ke suring ko dak ma si bang jilo la bang ke
0: oh
2: aku hala pu kene anki hom dola
0: dak
2: dala kene jon pharu si apli pli ti pen ke tum jum nas tum tum la ke linar cap ke tum anki hom la bang long po
0: I
2: lin si tum la bang ke non la ta ne jum hek pen sne sa pilo la bang ke pharu nar ke ador pen lo he
0: oi oi
2: la pu pen pu lang nam sami tum ne chiklo jonang mong pen tum jum nas tum me tum la bang ke suring ko ra phokep tum dak si bang jilo la bang ke
0: I ela jon pharu si pu gele de si ki jum pen ilila khadam se nanga ki hai I jona pli pli he ku anati long jila ho
2: ladak etum lang dam plong te e jona pli pli pen ka pati ati la bang ke tumedi a jon pharuni ra phoke pra pharo ke thom antum ati pati ti la tum
0: e la he ba du
1: la an 300 pharo thom ba pharo thom ra pharuni ra phoke man ke bang
2: lo thang kana ho ga ve te tum la panchi long lun
0: te oi oi oi
2: asi ilin long samay jong si tum inki an pen pangreng pong la bangke itum jon bharat hom pleng ple chara 280 malam tum anki open si ilinang man de ti inki an ke me pen jong si pangreng plong de
0: oi oi
2: jong si kinchor ba itum ha rui phar kong pon pangreng te la bangke jon bharo ke thom ra in koi ba thong ke la pan men si ilinang man man na bangke
0: oi oi utang te ke hai pila inki ke pangreng a hud he di inki a hutur la ku pilo ne ki check tang opinia pi jo opinia bi tu la hai pen pahi lu kupi pilo la tuma phan ka phere me me la hola tum ki un e ason
1: hok lo ka lang lo la ke na arzulo me sen lo athema inki tum phan ke la su

0: Lapuana ponang litum. Lam jiraja mek ang deng along. Akashwani tifu. Station along pen kapachatak poncheng. Hunali tiron pipen. Lo charli asai hem kapang tiraputak. Lam jirgetan arjuik long tanglo. Laki akashwani tifu. Aduntu. Pinialam jiraja mek ang deng along. Akashwani tifu. Station along pen kapachatak poncheng. Professor. Lar im taro pi, la pen hut bang pi, hevelin timung piang bong, chihu chiput arjudunik senang.
1: Man gipi kalana kalahon lake uvegi mia tumki klem vek nang jia sai pusi kadugo ve tum ta me chinilo seta me non malom ke arlengi sara tuma phan kalana ne kanghon he ki koi lapuson ki theklong aki ong pidu tangde la hayalam liliga che thandam jia phan pura aki hai pi lar im darupi assistant professor department of logic and philosophy dipu government college alangli phansi chupai lo alangli non ladak studio alona ingni igatlo lasi la hay arlengi sara tuma phan kalana kalahon alamili che thandam de prang radio nangkar judunarat atuma phan ansata me kardom nang pajirlo lapen nang pansata me kardom nang pijirlo ki hai pi kardom
2: kardom
1: arlingi sara tuma phan kala nalam se ili ge je thanjia potsi arlingi sara tuma phan gupi potsi kala na ki nang sot la so puthak radio nangkar judun arada tuma phan than pajir mi jima
2: dake hoglo la so topic ke kenang sot lo kaching wai kaching sai kenang sot la ansu se a platform along se ili la arlingi sara tuma phan kala na kala hon kang hon la so aphan ke claim nangi polo setam me pini nangli tum neli phanang ke hang poke neli hin bendani aklong pen chorolo neli ta matha tha ti thi huda dak pen ke la kesar tuma thek long lo polo tangte la ha kesar tum le ave pu sonte neli tum ta ili tum ta pethe wang de ji kesar pen si angkur lo mate po angkur buchot kalilo min arong pi kela tum lo arong pi ave pu lo tangte aro ang phara theda ave la si mola athe ang phara tum nang manet lo pulote mo rong pi phan bang ke tene da ti saili matha nei la tum akesar tum le ave

0: lang ke chu ta prek lang ko sta me alang tung ke choning ke hang pima la pena ko por da ko so teng ma kali pulo tang te jak jak family along edo asomar tum nang thur ji amon pi tum na thur ji baji sir kep kep po sa pi sa bura ke bah ko mone baji pri baji po pe nang thur po an ke la ke chong dun lok mo ma baji sir kep kep wang si breakfast re thur si breakfast bonai lang sa pi sa bura ke ha ji lo pe nang thur po an te la tum ke lang jun lok to ha baji baji ner kep sir kep tu nga po kang se lo ma la si ni li senang tum a por nang tum yong se baji pri po thur lo te baji chok mo lo tum chupo pe ne an phule so pusta me patun bomo sapusta jun bomo enghong ne lo to manke a person thot si amun pia so ma tum ta ko piro nang tum su tun chom chom gas ke pa ek sanga pa ek han ka pa ek polam ka lilo la ke la si la tum ta punang po nang tum man tum ma nang tum ge chui chuno nang tum ke sara botor e chuta chulon ke no tum son kali la si ining oida ma thai de nang po gas le ek noi mele ek noi lang le ek noi ke cho bo su le ek noi sta mela ke ining oidu na thai de nang po ta nong te la hem ke somar phanta nang phurang phike bang thodap o la se a thutang lo botela tumge sa la pen la son kene an ke chupola tumge an sui chupola se nang tum first la tuman tun pin tumge thuran ke ni tumni ni hangli chu tun po kalite nang tum hanang patun po po instruction bang clearly prepared we sa bora tum ta
1: o la somar tum han ke non pen ni tumadi ru ke prek lang la se la tuman ta sub of freedom bu bu hai to hanta ni hangling hi si jo metang por pen pachunang pachuna ajhak ani pi ahu po tum bang ke bang no tambe ako sorsa pidon rat sonda do do
2: do tema
1: la
0: si a ke sar tum ta asab o matha do nang po consider do nang po jela tum ke ba jo phir se kam klem po hawla e tum e tum te ngon e lu nang po son thot se mun pie tum ta ason pena son alam bang ke sar bo tor po lo la tum ning yeling ning ye po phan thang nang pa sik sak se nang pa sung se lo po lo te por pen la na don po pidon po ane prai tum ke la so join e pen se hem ki phuk ti ti ma ti la se la hai jong se tum koloma sirim dun theklo pulo tang te hadi e ode dur rahela ta
2: kalang lo
0: po jong se sirim dun theklo matha dun theklo pulo tang te la bang ke hem phuk pe da the ang ni li matha teng ke ni li metha experience se pen se ki pu he
2: kalang
0: misara lam ni li hem ta kong er do la se ni li avedat po se ta me ni li afrang ni li pai ni li mutum ta la son thol he nani dam ji pulo tang te ake sar tong a phi phi ka du nu ni se ta me bitigang ko klo pulo tang te o somar kong er lang pa me tum de an piloma han piloma me piloma ei jo hem bon noi hapu na thu jo ho bang ke wang nang tum he de na me yang klib ri pu ke hang nun kong tum do
2: kala
0: la pen bitigang ru ru po ni nga chi the do an ke sar jong he da hem ke ra hi do lo tum
2: ke kala kala
0: la sinili experience ateng pen nili ning je ver lo ka ta program e pine pusita me non son pine memorial ta ho e pine birthday ta ho pine wedding ta ho po husita me a ke sar to man ning lik nang nin hili ma ta teng ke la sinili ke nili pai do e sek ta me nili to han ke pena nga na hika nang pitika
2: kala kala
0: la so he di man nong hili ning jang je je sita me ke sar to ngela pu han lu po chelang ke chelang pon bom ji ji la pen ako la mo pen pu mom son si la program pine hem fang son program ke the pine do pusta me nili ma tha teng ke nili aka pek to alam nili chini am den sa nili thek long nili pa ke do hu tala son de te gari un holo polo tang te bhara gari toy po un e pusta bhara lo dun po la ke sa ka sa ra un teng thum nam po la ke sa chin tok chot ta me nili pe sa tung ke sa ro lo a jak tung ke la tum han ta advance pe na ne ke ne po hang po la pe so pang ri pine do pusta ni ni tho prang pen hang po nang pa do dun hu po ngra tung ko ni tung ke thang a thek the te hu mega ve no ve pong ke ni tum pu pong ke dal ni tum phan nang tum ke kam nang le mun hoy pu kali a presence he di alang tum ke do a rahik prek ke ke sar tum ga rahima se prek la se non hem long pu noi ta me ke sar tu tik ke rahi black black dak jila tum ke thang le klem tak thei sa ta kang hu kang hi nang ke lut pu sta muni do a ke sar tum do polo te sia ka phire do la se rahi do la se la son thot se a tuma ve tang lo polo te a viva punar lo ma ho ni ngi chi thaya adim ta vidya nang nak titi je pang tang bor i po suli ge suli jet po ha se ta me ining matha nam lo polo te la tum ke du huda son kali de titi
2: la tang te no na bang ke la arling sara tuma phan kang hon alam lo mati la si la arling sara tuma phan kapaching hon je phan he mo phia phia u ve tum ta kapaching hon je phan school pen punon sarkar pen gupi asai ki ding se ki meji la ho arling sara tuma phan ka pe koi rok re de je phan
0: asai ki ding bang he asai ki ding bang ke no na mat ke ni puthege de lon da la mupen pubom se awareness campaign na pen seminar pe neta special la so topic puthak en pen rong rup pusita me

0: aina thu gyan e pini pinang i do olang a kesar phanchelang le kis la sonak thak la chot takali lo ha a drugs ki chupela ke dang lo amu ki chupela a jata do umati yo la se ajada area ta me la so pon bang awareness campaign bang a kenang sot la son thot si non la kesar to man ka chelana ke chelana ne ong jin so me a prang prang a che thiding pik pik non ke a che thiding ta ding o re lo mati a ko la son thot si jong se korte bang phri do lo pulote mu kesar a botor ke so hodo pulote la tum inutanang pono inu tanang pono inutanang la na nang long pado nang ni delo ma po che koi do kok te ti la support la pula bena duk nang do den detiti la si la hai awareness je phano po te thek mu chota tum se he values chini mu chot tum se la hai bang ani li matha ten ke society along ta ka che than ke chimum ta he no ne ma
1: kalang kalang ah pelo ni tang te pa mu old age home alam ka ning je do la so old age home akinang gi du ta do akinang ka veta do e jaha hem tu na long ke ka chin ne ka hulu rada phanchi than the sitame hemalong kisum ki phu theklong lok ti tila so teng lo pute old age home akinang do ma la so puthak than bajir mi jima
0: nili ke matha teng ka mon tia teng bang ke di old age home ma bang ke aken ge do ta he heno ne ke do de ta heno ne pusinili matha he de mosto am bi pus ta heno ne podim bang ke la pulo la tum he hem ke jat noi sitame ka chong dat tumang si ti po sumar tum bang ke sibit kang ru ru po sar ke sar tum de ti vita ko anoma ke lang po
1: kala
0: di ko anlo ma hemta ke dovarat po me ke jangrat po la si na ne jong si sibak me sen la ta ang ton pe na mar se to na ne wadam wok na ne ajo kang ting ajo thonam kok dio ana ana ke plan atum ta poisa ta do acha ta do se ta me la tum hom la property ki pipe jo ne theng jilang sap jilang sabura klang ole la pe ne long social media ta me la pe ne long ta klang pe news long ta klang pe la hai tum bang ke la tum bang ke la ke kelang select pa milo tumbangke la se oles hom ta thonam dei la tungge pudam elo pulo tangke la se patina bang popon na chulong le te thipu la son tum se ke ong ta me oneli pudam ji pu bang la bang so oles hom bang ke nili bang ke jong jong lang tum phan ki bithae ve ke la na bang ave somar ke lang le pose ki bidam nai bu phan ka le nili pu ke alang tum a ove de a ove la tum ta a topic ma se bele po retirement nam erlo pulo te ka preglam jithan te athae velo tum ta lang tum pipi maning ke dok cricket puno football punoi e hakoko alam punoi lahailo angle haikar judun ji atumke o vekimi tumke porave sakuri do angse kam claim chong danang se atum hanta puno he bostu kela se la si la so all age home bange kala na bang we dara potsi pu bangale that se he din las la bang kela da jong si me sen pen jong si la tum han bi thek lo polo tangte atum mang bong o che tong po chingki po che than po ani nga rong po la pen club pason he sport la dax a game do games do po sports dopo kicho kijun ta porpen lang bang dopo aja dopo la sing ke mula tum la sono pita life spending ding charity la se la popen lang lam lo pro te bita he no ne an do kok lo pod dak se budam hup nang po bu ke matha ta la ke chok se la pen la son thot se mat ma la son sar pisa bura hem in kir he pen ke thing ke chok che ne ko lo pro te la ke alang tum ta la son tholo ke pupu la ke ka hok lo la ke
1: pen la
0: la se ke pa jut ne li ke ning ye ponji podim ke la son lo elijong si elipai elipo phane methang duty responsibility chini ne polote lake ana me hir jume ke lake kelong le bidong lo la banke majo ka chini lake la banke nilipu pe det pustan no tinda lake la solam chini la se ke anu tinta me li sarpisa bura pensili tanange mancho report ase methang duty responsibility ke chipu pe pen pen bate ang hot duty responsibility mane kenel la poloma elitum ang hot ma jitum ka kachela na nang ji ko sonma la so pon bang ke me thang se se ma tharep nang po la ke nang klemo nang klemo nang le lang ngoi nang ning si lang le ke nang si pipe ke po la hai lam pa ve pin pen ning sam jin pen si me thang ang hot ma te me thang duty me te me thang responsibility la ke sacrifice la mang ve la ke compromise po la mang ve le ke ining a lo kang hon pen si bang ji kang hon pen ne klem lo po lo tang te a chat ta me la ke joy ke joy joy wana son si li tum ji thek longi
1: eh nang churulo lengi sara tuma palmate aki sara tuma pan kalana kanghon nangji kuson mala sabuthaklar dakpen radio nangkar jiduna rada tuma pan ki than kapajir mi por nang tili je thandam nangi ke do lang te ma sita me aporalam do pot si pinie bang ke ladakan leli ington kong nang tang te ladakan ki wang apot sita me nang pandam ya ki ro nang paper pil log hai pe ki wang jilang ni sita me klem medam me hirju me ta me nang pidun lo
0: churulo kardo

0: Song apo?
1: Pipot lo.
2: Api so nat lang lipin pensi wai song ar judul lo.
0: Hala so abu thung kang reng ki. Ining dono dun jin ong ti jaho. An parta hong parla hemar bung. Ang song sinang kardon chon pina. Pine juno rem abirta le iki pika liboda. Bang so atung parlo jo.
1: E nang ta lapula pale. Lahai ki hakuku huda lam lu. Hemar bung ang song wutung nardon chon pen. Kang reng sera ling le birta kahe no lu pu matha tap pare ri henang ta. Kemi sena birta ta hai mene kemati.
0: Hemi siang bong tong ko mane

0: alang mena hema birta ta chichini ne set set le rit abirta le ko nat lo ke dopo is sokrem dun se rak tik tik lo lo
1: sok amujui pe hon ki penti lupsi wai song ani run ho pensi hem chiruilo hem nang ke le hut alang ke nerdo anglo nang kang horlun sok amujui amantung ke jakanolong okok si alang lirbono phan hanglo
0: Lirbon, Joe, laso sokamantung na enta Joe, nilang he andam lang.